popo so puloni tu si da iku ire o mo ire o wo popo ire kiumbo Yusef Kamal, Yusef Kamal papa.